0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
7: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
7: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Tumanggi munang magkomento si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi din sinagot na Senate President kung ano ang gagawin ng Senado kung humiling si Marcoleta ng proteksyon sa kanila. Para naman sa mga titipon sa EDSA, nanawagan si Gatchalian na respetuhin nila ang kaayusan at ng mga nagpapatupad nito. Sa ibang balita, nagpahayag ng paniniwala si Senator Peng Lacson kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi ito bibigay sa anumang pressure o magpapa-influensya sa mga rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Umaasa din si Lacson na mapapanatili ng PNP ang kapayapaan at kaayusan sa mga lugar na pinagdarausan ng mga aktibidad ng IMC. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired and easy to the ear.
1: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

panalig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republican ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republican ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, naghaya ng kampo ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano ng manifestation sa Korte Suprema para hilingin na desisyon na ang hinay nilang petisyon tungkol sa pagdedeklarang ilegal ang June 3 session ng grupo ni na Senate President Sherwin Gatchalian. Giniit ni Cayetano na ang inihay nilang manifestation ay hindi tungkol sa Senate Presidency, kundi tungkol sa constitutional order, moral boundaries at mga batas. Marami ang niyang implications ang kanilang petisyon, kabilang na ang sa Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila noong June 4 na tinawag ng bagong majority block na hindi lehitimong Blue Ribbon hearing. So,

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama nyo ako dyan.
9: Your romantikong Juan.
8: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Kumpleka ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Meron tayong report sa RP1. Tiniyak ng Manila Water na magpapatuloy ang 24/7 water supply sa mga customers nito sa East Zone kahit patuloy ang epekto nito ng El Nino at nabawasan ang alokasyon nito mula sa Angat Dam. Bagamat umabot na sa critical level ang Angat Dam, mananatiling normal ang supply ng tubig at water pressure dahil sa alternative water sources nito na nakabawas sa pagdidepende sa Angat Dam. Kabilang sa pinagkukunan nito ng tubig ay ang Upper Wawa Dam at Taya Basin Wire na may kakayahang magbigay ng 710 million liters per day. Overseas news naman tayo, maraming states sa US ang isinailalim sa extreme heat alerts itong linggong ito at inaasahan pang itong lumala nitong weekend. Nasa loob ng risk zone ang Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando at Cleveland. Ayon sa kanilang weather service, ang init ay posibleng tumagal at lumawak pa sa Central US hanggang sa Northeast mula Miyerkules hanggang sa holiday weekend. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Karepublikang Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
2: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Rally ay isang malinaw na hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinakaharap nito. Sa iba namang balita, isinusulong ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno ang pag-amyenda sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Layo nitong palakasin ang pagpapatupad ng batas kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School kung saan 2 menor de edad ang nakakuha at nakagamit ng nakakamatay na armas. Ayon kay Jocno, bagamat komprehensibo ang batas, may espasyo pa ito para patatagin ito at tugunan ang mga gaps. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
10: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
10: To 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republikani Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republikani Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugluga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan! Goes the world! Check

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: República ni Juan.
3: 87.5.
2: 87.5.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Libong mga individual ang tuloy na nagpoprotesta sa People Power Monument sa EDSA, ulat ng ABS-CBN. Continuation ito ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo members na panawagan ng transparency sa gobyerno, sabi ng QCPD PIO Chief Major Jennifer Canaban. Ayon sa permit na ibinigay sa grupo, hindi pwedeng pumarada ang mga sasakyan sa White Plains Avenue at EDSA. Samantalang nanawagan ng PNP chiefs sa organizers ng INC na sumunod sa permit na ibinigay sa kanila na magkooperate sa law enforcement personnel at tumulong panatilihin ang peace, order at cleanliness sa buong aktibidad. Nanatili ang lakas ni Tropical Depression Henry habang gumagalaw west sa West Philippine Sea, gagalaw west-northwest, papalayo ng Philippine landmass. Maaring lumabas ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga, bahagyang maulap sa Metro Manila, 32 degrees, pwedeng uminit ng 40. Jose Grace, para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Keep Juan.
0: Republika. Juan.
14: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
14: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
14: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
14: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Ako si Juan. At ito ang 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Naghangad ang Belgium na higit pang patatagin ang ugnayan nito sa Pilipinas, tuklasin ang mga posibleng areas of cooperation, particular sa maritime affairs, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Mulit ng PNA, payag ng Foreign Affairs Ministry sa press briefing kahapon, sinabi ng Belgian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Maxime Prevot na mas marami pa ang magiging engagements ng Belgium sa like-minded partners sa Asia kasama ang Pilipinas. Nakipagpulong ang Prime Minister sa DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at nagkasundong paigtingin at patuparin ang Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-27. Balita overseas, pinagtibay ng U.S. Supreme Court ang malawak na interpretasyon ng birthright citizenship sa U.S. Ulit ng AP sa vote na 6-3, binasura ang executive order ng U.S. President Donald Trump na nagsasabing ang mga batang isinilang sa mga taong ilegal o pansamantalang nananatili sa U.S. ay hindi American citizens. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Tini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station.
10: Your pride.
11: 87.5.
12: Ang Republika.
13: Republika.
14: Republika ni Juan.
15: 87.5.
16: Republika ni Juan.
17: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
18: Trabaho ka muna!
17: Baka ma-Juan 2-3 ka!
19: Juan 2-3!
6: Juan 2-3!
2: Music for you and me!
9: Juan 2-3!
3: Sa 87.5,
7: Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan. 87.5. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Pinalawak ng GSIS ang balik ginhawa loan moratorium through refund program nito. Ulit ng PNA, in-expand sa 6 months ang programa. Sabi ng GSIS President at GM Wick Veloso, magbibigyan ng balik ginhawa 2 ang mga miyembro at pensioners na ma-recover ang hanggang 6 months ng loan amortizations at gamitin ito sa kanilang agarang pangangailangan. Tatanggap ng applications ang ahensya sa GSIS Touch Mobile application mula July 1 hanggang October 31. Saklaw ang eligible loan payments na ibinayad sa pagitan ng December 2025 at May 2026. Titignan ng Senado ngayong araw ang mga platforms tulad ng Roblox at iba pang online games dahil sa concerns sa content moderation at age restriction. Ulit ng ABS-CBN sa pagpatuloy ng investigasyon nila sa papel ng online gaming platforms sa pag-expose sa kabataan ng violent content at harmful online communities, kasama sa susuriin ng Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty at Free Fire. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
4: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
5: Kultura ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Tinanggihan ng Myanmar ang request ng DFA Secretary at ASEAN Special Envoy Maria Teresa Lazaro na makipag-meet kay Aung San Suu Kyi. Ulit ng PNA ayon sa Burmese news site New Day Myanmar, sinabi ng Myanmar spokesperson Kain Kain So na ang dating state counselor ay nagsisilbi ng kanyang prison sentence at maaari lamang makipagpulong sa iba kapag nakumpleto na niya ito. Hindi direktang tumugon ng Pilipinas, pero bilang ASEAN chair, sinabing nananatili silang committed sa pagpapatupad ng 5-point consensus ng peace plan ng ASEAN sa Myanmar. Inalista ang online game na Gorebox sa Google Play Store at Steam. Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na naisagawa ito sa tulong ng restrictions at sa pakikipag-ugnay ng pamahalaan. Hindi na pwedeng i-download o laruin ng online game. Ikinalugod ng ahensya ang mabilis na action ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan para isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
10: One Balita.
5: Sa 87.5.
11: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
5: Republika ni Juan.
10: Juan.
5: Juan.
10: Juan.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo.
2: Republika natin.
3: Republika ni Juan.
4: Sa 87.5. 87.5.
5: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
6: at nagniningning
7: na mga bituin at araw,
8: taas noo nating ang kinin.
9: Ipagpagmalaki
10: ang Republika natin.
11: Ito ang Republika ko.
12: Ito ang Republika ko.
13: Ito ang aking Republika.
14: Ito ang aking Republika.
15: Ito ang ating Republika.
16: Ang tinig ng ating Republika.
17: Tinig sa kabahayan.
18: More music.
19: Tinig sa sasakyan.
20: Your music.
21: Tinig ng sambayanan.
22: Music for everyone.
23: Everyone.
24: 87.5.
25: 87.5.
26: Republika.
27: 87.5.
28: Republika ni Juan.
29: Bit-bit ang papel at ballpen.
30: Pati gitara ng tropa natin.
31: Nakakabuo
32: ng awitin.
33: Kaya gawing maabuluhan.
34: Habang nasa tambayan,
35: malay mo, sumikat yan.
36: Tutok na
37: sa Kalye
38: ni Juan.
39: Kalye ni Juan.
40: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your star. 87.1
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Hinikayat ng Pangulong Air Force na manatiling tapat sa kanilang constitutional duty na protektahan ang mamamayang Pilipino at ipagtanggol ang democratic institutions na natatanggol sa ating mga kalayaan. Pahayag ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Ulat sa Inquirer, pinaalala rin niya na palaging sundin ang mga safety protocols sa mga mission at pagsasanay at binibigyan din na ang kaligtasan nila ay kasing halaga rin ng mga tungkulin kanilang ginagampanan. Kinilala rin niya ang ambag ng Air Force sa nation building, lalo na sa humanitarian missions, pati na rin ang kanilang pagpapalakas ng maritime domain awareness at proteksyon ng soberanya ng bansa. Tatlong North Amways ng EDSA malapit sa People Power Monument ay nadadaanan na matapos mailipat sa White Plains Avenue ang bus na nagdala ng INC members. Ulit ng Inquirer, sabi ng MMDA, adjusted na ang concrete barriers sa northbound stretch ng EDSA mula Corinthian Gardens hanggang White Plains, pati na rin ang mga nasa southbound lane. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Let's go back in time.
24: Welcome to the time machine.
25: The time machine.
26: Balikan ang nakaraan
27: sa Republika ni Juan.

pag-ibig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republicani 1.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
7: on the time machine.
0: Sa Republic.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
9: 87.5.
10: Ang Republika.
11: Republika.
12: Republika ni Juan.
13: 87.5.
14: Republika ni Juan.
15: The Time Machine.
16: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Patungong Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang gabi, ulat ng RP1, handa na ang Philippine Embassy sa Canada para sa pagbisita ng Pangulo. Sinabi ni Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, inaasahang magiging mabunga ang working visit ng Pangulo. Tatalakayin niya sa Canadian Prime Minister Mark Carney ang economic at defense cooperation at pagsulong ng renewable at clean energy. Muling nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na i-ban ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic devices sa tuwing class hours sa public at private schools. Inulit niya rin ang panukalang social media ban para sa minors. Ulit ng PNA, sa gitna ito ng suspension ng klase sa isang public school sa Batangas dala ng school threat. Tinutulak niya ang pagpasa ng Electronic Gadget Free Schools Act na nagbabawal ng paggamit ng smartphones pero may exemptions ito for educational purposes. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
4: One Balita.
5: Sa 87.5.
4: 87.5.
7: Ito ang republika ko.
0: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaari yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura ni Juan.
9: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
15: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
14: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station.
10: Your pride.
11: 87.5.
12: Ang Republika.
13: Republika.
14: Republika ni Juan.
15: 87.5.
16: Republika ni Juan.
17: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
18: Wonderful Tonight.
19: Wonderful Tonight.
18: Sa 87.5.

0: Ang pula at bughaw, nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw.
7: Ako.
0: Tayo.
7: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
0: At ako, ang boses mo.
7: Ang boses
0: ng ating republika.
7: Republika.
0: Sa 87.5.
7: 87.5.
9: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
10: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw
1: at naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangunguna ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
5: Juan Kaalaman.
8: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage order na 85 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR o National Capital Region. Sa isang RP1 report, sinabi ni PCCI President susunod sila sa bagong wage order. Gayunpaman, inimok niya ang pamahalaan na magpatupad ng mga pulisiya sa pasahod na magpapatatag din sa productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Nagbabala si Perry Ferrer na kung ang wage order ay di sasabihan ng paglago ng produktibidad, ay maaari itong magpataas pa ng inflation. Tingnan natin ang ulat ng panahon sa araw na ito, July 2, 2026. Ang Palawan ng Occidental Mindoro, pati na rin ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique ay magiging mahulap ang kalangitan na may kasamang mga rain showers at thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon ay magiging bahagyang maulap na may kasamang rain showers at thunderstorms dahil sa easterlies. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura sa araw na ito ay nasa 24.8 degrees at 33.2 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.